0: Jesus Christ.
1: Ọzọ yẹ bọ mpa yẹ sẹ sẹ Awurade di yẹn bọ ni achẹ yẹn dia. Ẹna nsira ẹfata yẹn. Ẹnimọnya ẹfata yẹn. Ẹnkankwa ẹfata yẹn. Ẹnpẹja ẹfata yẹn. Ọnhyiegu yẹn so ẹna nwumire. In the name of Jesus. Obi mma ne nime nkosa. Yẹ bọ mpa yẹ sẹ at the sound of our voice.
2: Jesus.
1: People who are listening to us. Awurade onye ni mo ho adwuma.
2: Ẹwọ
1: Yesu de na mo. Ne ẹyẹ dadu wọn so. Your high be now bibi atete no
2: ne
1: onam nsoy bim
2: and
1: ngwasie bi atichiro bi ye bom pa ye se ene nwumre ewade nam ye so
2: no
1: sene ni ma o ma ni ma enya dance
2: je
1: o ma ni ma enya mpeja o ma ni ma enya kaza
2: o
1: ye so ni ma ye onu mo pa o ye so
2: ni ma
1: I the power of the Holy Ghost asa for ade ye peja o
2: sabia
1: ewade nwumre peja o ne
2: ewade
1: nwumre
2: sane
1: o ma ne nwumre
2: sane o ma
1: ne nwumre